0: Tinayang te po hiriya tunaya ko to. Kaya pakatayra nga tiyano e tato te tao nga. Ipakarere a may nay. E o tato fey nga. Kwaira hoki te ite mutunga. Te aronga nui o te fai kōrero. E kore te kōrero e taya te fai. Ina kore he tangata. Hei hopu atu.
1: Tuia te rangi e tūnei, tuia te papa e horanei. Tuia ki te here ngata, ngata ka rongo te pō, ka rongo te ao, ti he Māori ora.
2: He nui ngā reo kei Wainganui mātou ngā haina mana. Ko te reo o te ao Māori, he reo o te Wairua.
3: Ti he Māori ora. Ka tākine te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa tapu, ko te kawa tiketike, ko te kawa tēne o ngā kāhui ariki, ka tākine atu. Ka rangatira te whai kōrero mehemea kua rongo ngā kai whakarongo. E te hōhonutanga kairoto e ngā take kōrero tiana e te tohunga whai kōrero.